aye wa do ni ade wa do lowo sugun ani fokan ba le ade ma ni le lori o ore te no de company o e ba mi ki o ore te o ore te o shala tu ma o ore te o ore te o e ba mi ki o ore te o ore te o.